Hindi na may in-expect kasi yung ako talaga ang naisip ko parang isang concept lang ganun. Tapos nung pinakita na yung mismong peg, yung mismong flow ng music video. And nandun din yung ano namin, yung peg namin, parang schoolboy kami lahat. Tapos may kanya-kanya kaming character. Napasigaw na lang kami kanina actually kasi hindi namin talaga in-expect na ganun kaganda.

0: Nung nanalo kami ng Best Theme Song sa Asian Academy Creative Award. Sobrang di kami makapaniwala. Tsaka masaya kami siyempre kasi hindi lang kami nakikilala sa Pilipinas lang. Kumbaga, Asia yun. And kapag Asia, umaabot na sa buong mundo.
1: And this is such a great milestone for us and we hope this is just the start of many more achievements in the future.

0: po ay ASAP namin, first ever ASAP namin ulit after ilang months namin. And excited na kami syempre kasi pinaghandaan talaga namin tong araw na to para maganda yung performance na ibibigay namin sa mga tao kasi talagang inantay nila kami.
1: Yeah, we're gonna kill the ASAP stage because this is our debut stage. So, first time po namin ipe-perform ang Born to Win live na live sa ASAP stage.
2: Live na live!
1: Live na live!

po ang aming sure ang aming walang pabuntong course ay okay siya kahit na natutulog. Ito pa, isa pa po. So, paano kaya yun? Ano?

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwak-tuwa sa atin mga kapo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time, no?
8: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
9: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
0: Totoo pala. Alam ko, panaginip lang.
10: Don't let bad things change who you really are.
11: Family history.

0: DGYO.
1: At dahil na-miss na natin ang isa't isa bilang isang bayan,
2: sama-sama po tayong lahat this May 22 sa
0: Love Kita Pinas! And we are ready to vote!
1: Kung galing kami sa break namin, pagbalik namin, and encourage namin lahat ng mga tao, ACES!

0: after this prepare.
1: It feels like a good song to play in the car, so I'm excited to record this song.
2: Hindi biro yung papasama ka sa Miss Universe Philippines, tapos boses mo yung nandun. Parang isa to sa inaabangan ng buong Pilipinas. Binigay namin yung best talaga namin. Para sa ACES, para sa lahat ng tao.

0: Yung Born to Win po na song namin, dinagdagan po nila ng konting beats lang naman po para sumakso po sa pagramba ng girls po.
1: What is there?

0: And say back, boys!
1: So yung first day ng MV shoot namin, ito yung sobrang haba talaga. Madami kasi kami kailangan i-shoot na scene. Like, kailangan namin ng scene na may araw pa. And then, kailangan din namin mag-shoot sa gabi. Pero na-enjoy naman namin itong buong araw na to dahil first time lang din namin mag-out of town na shoot. Pero ang surprise talaga sa amin is yung second day.
2: Lord, thank you po for this day. Thank you po na narating po kami dito ng safe. Thank you po sa lahat ng mga tao na nandito ngayon. I-guide niyo po kami sa araw na to. I-guide niyo po yung puso namin. I-guide niyo po yung utak namin para maging focus kami.
3: Amen. Alright.
4: Masaya kami.

0: what happens sa isang isa. Kasi may misunderstanding at the end of the day. Kami pa rin magkakasama sa isang, ano, sa isang bahay.
1: Hindi namin papalagpasin yung araw na hindi kami kaayos. Mag-gather around kami para mag-usapan yung problem na yun. And once naging solved na yun, ayun, parang mas nagiging solid kami.
0: Kinikita namin each other as family.

0: So, yung reaction namin sa kanta ng Vini, which is yung Kapit Lang, is very ano, inspirational yung song na yun. And alam mo yung pag nabasa mo yung lyrics niya, parang ma-flip ka.
1: Okay, now work tayo, oh.
2: Yan, pampala, pampala, pampala, and ta ta tarada, ta ta.
0: Nai-apply siguro namin to sa Beanie, yung friendship namin with Beanie, sa pamamagitan niya na kapag magte-training kami, parang nakasmile lang kami palagi and mas nagiging close kami.
3: Sure.
0: And yun nga, dahil malapit na yung concert, sobrang laking tulong ng pagiging matatag at pagkapit.

0: nakikita po kami ng BGYO, talagang nakaka-proud po kasi dati nag-rehearse lang po kami for our training kasi eh parang hindi pa natin alam kung ano pa yung mga mangyayari sa next week, next month, next years. Pero ngayon, nagpa-practice na po kami for our concert. Kaya sobrang nakaka-proud na, oh my God,
1: Oh my God.
0: So, diba? Ang saya, ang sarap sa feeling and sobrang thankful kami na meron kaming sibling group like them na sobrang grabe yung support talaga nila sa amin. I hope na mas maging matatag pa yung samahan namin grupo, Bini and BGYO kasi kami din yung mag-suporta sa isa't isa hanggang dulo. 13 Voices,
2: One Family!

0: Excited talaga. Talagang nag-prepare kami parang 2 weeks before, nag-rehearsal na kami.
1: Ako ano? Natuwa.
0: So ako sobrang gulat talaga, nagulat kasi
1: paano gulat?
0: Siyempre yung pagka pinapanood mo yung mga artist na tumutugtog sa Mixed Live, talagang mga idol eh, talagang o oh, kaya nung sinabi na nag-chat sa amin, tugtog kayo Mixed Live. Pero yan, sobrang gulat na gulat talaga, grabing opportunity. And thank you so much, Mix. Grabe.
1: Grabe
0: solid
1: yan.
0: Talaga.
2: Parang snow world.
3: Yung mga idol natin nandiyan lang.
4: Bakit natin nandito na, pre?
3: Hoy kayo.
0: Sino kinakabahan sa inyo?
3: Ako eh.
0: Ito lagi po, ito yung kabado lagi.
3: Pinagpapawisan nyo kami nyo. Pasmado kasi.
0: Ikaw?
4: Oo, oh, wala ka ba?
0: Paano? Ikaw?
4: Ha?
0: Nakapan ka?
4: Yes.
0: Paano? Ano yung kapag

0: Masarap-masarap yung feelings. Nag-enjoy lahat sila talagang parang ano lang, parang natural na, parang nagpa-practice lang yung setup kasi nakapaikot lang talaga kami. So si CJ na naman yung nakikita ko eh.
1: Ano? Parang komportable kasi.
0: Komportable kasi sa studio ni CJ, ganun yung setup namin, pabilog din talaga.
1: Nakaharap din kami
0: parang,
1: sa parang
0: nakakasawa na eh. Ikaw na naman makikita ko. De, pero ano, parang prepared kami dito kasi how mix created yung setup na to. Parang familiar kami since sa studio, ganun yung ginagawa namin.

0: lightings, yung preparation, ganda. Huwag ka mag-uwi ng gamit, ha?
1: Parang sarap mag-ano yung mga 8 songs pa, no?
2: Sila pala, sila kuya pala yung behind the scenes, ano, sa camera. Ganun pala,
3: matakbo yung ano.
0: Balak nga ako nga sana kanina, yung sasabihin ko si kuya sa likod, tapos pag ikot niya, pag-arap niya, wala na ako, nasa likod niya lang ako.
4: Pag ano, no? Pag ano, nag-uwian na pala.
5: Isa-isa umalit.
0: Kasi sobrang bait, ang dali kasama nung mga cameraman yung buong crew, sobrang solid. Kaya medyo smooth lang talaga yung ano, yung buong set namin.

0: Kinakabahan kami, pero...
1: Portable kami.
0: Oh, yun.
2: Pero nagsasalita ka na. Kanina di ko gumagalaw.
0: Tahimik lang kami. Nagsasalita.
2: Pero kinakabahan ako eh. After, kinakabahan
1: ako. Pero ano,
2: after.
1: Pasmado pa rin kami.
3: Pero solid, solid.
4: Dagat above yung expectation eh. No? So,
5: parang napasok tayo sa mundo ng mix eh. No?
0: Oo.
2: Kasi ikaw naman si Jen. Sabihin mo.
0: Oo.

0: Since almost 8 years na kami magkakasama, so pagka alam namin pag may nagkakamali agad eh, may tatalikod, may nakasmile lang nang nasa side lang. So ganun pa rin, enjoy it, tapos pagka nagkatingin ng tao agad. So wala naman si CJ lang talaga. Ano masasabi mo, Jay? So mas parang mas nabuo yung bonding.
1: Tama, parang tumambay lang tayo sa meet.
2: Tama yung sinyasan eh, no?
0: Thank you so much,
1: thank you so much,
0: Mix.
1: So much, Mix.
0: Grabe, grabe.
3: Thank you.

0: rin na na-bring up yung emotion ng nararaan ng song. And kudos kay Cedric.
1: Oh, di ba? What a song! Kasi yun, na-push talaga kayo in every aspect. So, good job! Yeah, Sugarcane, I'm so happy. Yeah, I'm so happy for you guys and excited na din ako sa growth ninyo in the future. Kasi I'm sure ang dami nyo pong gagawin, ang dami nyo pong bagong ito try in the future. So, very, very exciting. But before I let you guys go, may message ba kayo to all of your Sugar folks that I know you love so much?
2: Para sa Sugar folks and sa aming mga listeners sa community, salamat dahil kundi dahil sa inyo, wala kami dito at kaya ayon, we love you!
3: Hello, Sugar Folks community. Una sa lahat, salamat sa pagpunta ninyo sa mga gigs namin. Salamat sa pag-uplift sa amin tuwing gigs. And sobrang na-appreciate namin lahat ng ginagawa nyo para sa amin. At sa mga Sugar Folks na hindi pa kami napapanood, i-manifest nyo na makapunta kayo ng mga gigs namin.
2: Yeah. I-manifest nyo!
1: I-manifest nyo! Attitude!
3: Lagi kasi sa ano sa TikTok nagko-comment sa amin na ala hindi pa kami nakakapunta ng gigs nyo. So sinasabi ako kasi nagre-reply sa mga comment doon. So sasabi ko, i-manifest niyo na ano this ano coming year makakapunta na kayo ng gigs. Yan. Yun. We love you.
1: Makakapunta kayo.
3: Manifest.
4: Tama.
3: Sa mga lugar.
4: Kaya maraming salamat Sugar Folks sa walang sawang suporta, sa walang sawang sawang pagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Na kundi dahil sa inyo, again, hindi namin mararating ang mga bagay-bagay na to. Kaya maraming salamat.
5: Binigyan niyo kami ng
3: reason.
5: More reason to live at gumising araw-araw para gumawa pa ng mas maraming songs.
4: Yes.
6: At syempre, thank you Warner.
4: Thank you Warner.
1: Hey! Hey! And of course, thank you, Sugar King! Woo!
4: Yeah!
1: Sobrang saya ng interview natin. So thank you so much for joining us dito sa exclusive deep dive. Once again, everybody, if you haven't listened to Sugar King's music, you guys are missing out. Anong ginagawa nyo? Manifest nyo na. Manifest nyo na! No, but make sure to, of course, check out their music everywhere. It's available on your favorite digital streaming platforms. And once again, this has been Sam with 2Ms and Sugar King!
4: Woo!
5: Thank you!
4: Bukas ulit!

0: na pinakamahalaga sa lahat, siguraduhin mo wala makakilala sa'yo.
1: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?

0: Hi guys, and I'm with Ate Reg today, and pamparitas ako kasi emotional ako.
1: Hi. So kabad.
0: Ito, meet my new bear. As you guys know me, lagi ako may dalang teddy bear or stuffed toy when I perform. Kasi, dami tatanong sa akin bakit. Bakit out now? Bakit nga ba ang dadala ng bear or ng stuffed toy? Kasi para sa akin, comfort ano siya. Parang lucky charm. And comfort ko din siya kung ito perform. Kasi nga lagi akong kabayo. Pero pag may bear ako, mas less yung kabango kasi may kasama ako. Pero kung mas, tingnan natin mamaya.
1: Quiet. What's up everyone? This is Maki and I'm here at Mix Live. So, nag-wait pa lang muna kami sa segment namin.
0: Super excited po ako. Actually, di po ako makatulog kagabi. But, and this is actually po yung first time ko talaga magkakaroon ng performance video.
1: Na!
0: Okay. We're going inside the studio. So, first time po, makita yung studio.
1: Nakapala. Hindi ko ata kaya kumanta dito. So, ganda. Ganda ng ilaw. Parang hindi ko na kaya. Hindi ko na alam gagawin ko. I'm so happy. Oh my God. Ang ganda. Parang same na shape siya sa YouTube. Pero bigger. Para akong pumasok sa VR.
0: Actually, ito po one of the pinaka-pin-repair ko sa mga guestings ko. Kasi this time po kasi may band ako eh. So, pag may TV guestings po kasi ako, I always use instrumentals. Sa mga muscles din po instrumentals. So, we really prepared a lot, me and the team, Aperture Records, for this moment then. Kasi, we really want to make this project perfect.

0: before, nag-rehearsal na kami.
1: Ako ano? Natuwa.
0: So, so sobrang gulat talaga, nagulat kasi
1: paano gulat?
0: Kasi syempre yung pagka pinapanood mo yung mga artist na tumutugtog sa Mixed Live, talagang mga idol eh, talagang o oh, kaya nung sinabi na nag-chat sa amin, tugtog kayo Mixed Live. Pero yan, sobrang ano, sobrang gulat na gulat talaga, grabing opportunity. Mm. And thank you so much Mix, grabe.
1: Grabe
0: solid
1: yan
0: talaga.
2: Snow world.
3: Yung mga idol natin nandiyan lang.
4: Bakit natin nandito na pre?
3: Oy kayo.
0: Sino kinakabahan sa inyo?
3: Ako
0: eh. Ito lagi po, ito yung kabado lagi.
3: Pinagpapawisan nyo kami nyo. Pasmado kasi.
0: Ikaw?
4: Oo, oh, wala ka ba?
0: Paano? Ikaw?
4: Ha?
0: Nakaman ka?
4: Yes.
0: Paano? Ano yung kapag
5: po? Nakaman ako. Sancho.

0: Masarap, masarap yung feelings. Nag-enjoy lahat sila talagang parang ano lang, parang natural na, parang nagpa-practice lang yung setup kasi nakapaikot lang talaga kami. So si CJ na naman yung nakikita ko eh.
1: Ano? Parang komportable kasi.
0: Komportable kasi sa studio ni CJ, ganun yung setup namin, pabilog din talaga eh. So parang,
1: parang
0: nakakasawa na eh. Ikaw na naman makikita ko. De, pero ano, parang prepared kami dito kasi how mix created yung setup na to, parang familiar kami since sa studio ganun yung ginagawa namin.

0: Hey, Miss Barista.
1: Sobrang sorry, sobrang ganda. Lightings, yung preparation, ganda. Huwag ka mag-uwi ng gamit, ha? Parang sarap mag-ani, mga 8 songs pa, no?
2: Sila pala, sila kuya pala yung behind the scenes, ha? Sa camera. Ganun pala, tumatakbo yung ano.
1: Balak nga ako nga sana kanina, yung sasabihin ko si kuya sa likod, tapos pag ikot niya, pag-arap niya, wala na ako, nasa likod niya lang ako.
3: Pag ano, no? Pag ano, nag-uwian na pala.
4: Sa isang ulit.
1: Eh, sobrang bait, andali kasama nung mga cameraman yung buong crew, sobrang solid. Kaya medyo smooth lang talaga yung ano, yung buong set namin.

0: Nakakabahan
1: kami. Kasi pero
2: portable kami.
3: Oh, yun. Nagsasalita ka na kanina, di ko gumagalaw.
1: Alam mo ano? Yeah, tahimik lang ko, may nagsasalita.
3: Pero kinakabahan ako eh. After kinakabahan
2: ako. Pero ano, pasmado pa rin kami.
4: Pero solid, solid.
0: Dagat
4: above yung expectation eh, no?
5: So, parang napasok tayo sa mundo ng mix eh, no?
3: Kasi ikaw naman si Jen, sabihin mo.

0: Since almost 8 years na kami magkakasama, so pagka alam namin pag may nagkakamali agad eh, may tatalikod, may nakasmile lang lang nasa side lang. So ganun pa rin, enjoy, tapos pag nagkatingin ng tawa agad. So wala naman, si CJ lang talaga. Ano masasabi mo, Jay? So mas parang mas nabuo yung bonding.
1: Tama. Parang tumambay lang tayo sa
2: meet. Ito may sinyasan eh, no?
0: Thank you so much. Thank you so much, Mix.
1: Grabe.
0: Bye.
3: Thank you.

0: Huwag kang lalapit dyan sa puno niya.
1: Hoy! Ano ba? Nagyagawa mo!
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: time na.
1: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
2: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
3: Totoo pala. Alam ko, panaginip lang. Don't let bad things change who you really are.

0: Kapag ba bulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.

0: 天井。
1: 谁在拿电脑？
2: Pero hanggang dito lang.
1: Yeah, ano, tao kay Billy din sa

0: gapang ka ni nanay para maging matagumpay.
1: I go with you in your shoot, sir, and you don't have to pay me extra because it's my job.
2: Kalain mo, magdadalawang taong ka na dyan.
3: Pariyaman, Kirin! 50-50! Philippines!
4: Masimpag, dahil lahita, we can still unite about understanding to work on a one
5: usa ka rosas sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalapi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahimtang.
6: Walang salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
7: Kunan pilalakay, aslak.

0: Sam, pasok!
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman ang Teacher Sam.
0: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
5: Walang makukulang wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh. Ikaw ba? Wala ka bang tinatago?
1: Ano alam mo? Matignan mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
6: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Jackie, hanggat saan?
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.

0: Masarap, masarap yung feelings. Nag-enjoy lahat sila talagang parang ano lang, parang natural na, parang nagpa-practice lang yung setup kasi nakapaikot lang talaga kami. So si CJ na naman yung nakikita ko eh.
1: Ano? Parang komportable kasi.
0: Komportable kasi sa studio ni CJ, ganun yung setup namin, pabilog din talaga.
1: Din so parang, parang
0: nakasawa na eh. Ikaw na naman makikita ko. De, pero ano, parang prepared kami dito kasi how mixed created yung setup na to. Parang familiar kami since sa studio ganun yung ginagawa namin.

0: Stella.
1: More than just a pretty face.
2: You need to be my alibi.
1: She's a woman who's willing to face anything for her family.
3: Tingin naman ng mga tao sa'yo, kabit ka.
4: Ang mahalaga, naoperahan si Joseph.
5: Magkano?
4: Babayaran niyo ako para hiwalayan ko yung anak niyo.
3: Pangarap ko yun.
6: Anong pangarap?
3: Yung masampal ng pera.
4: Hindi mo kami kilala.
7: Hindi mo rin ako kilala.
1: Starring Kim Chiu as Stella Morales.
4: Hey! Ang buti kang tao, hindi ka mahirap mahalin.
1: The Alibi, ang buong katotohanan.
8: And where's my goodnight kiss?

0: FIFA kahit saan parte ng mundo. Merong Pinoy. In every place, we carry our pride, our culture, our beautiful stories. Celebrating stories around the world with you on BRGY.
1: Your favorite shows are just a few clicks away. Open the I Want app. Click sign in and choose login with TV provider. Select your TV operator from the list. Enter your login details and start streaming. Call your cable or satellite provider now.
2: Sobrang ganda. Lightings, yung preparation, ganda. Huwag ka mag-uwi ng gamit, ha?
3: Parang sarap mag-ano yung mga 8 songs pa, no?
4: sila ko yung pala yung behind the scenes sa camera. Ganun pala yung atakbo yung ano.
2: Balak nga ako nga sana kanina yung sasabihin ko si Kuya sa likod dito. Tapos pag ikot niya, pag-arap niya, wala na ako. Nasa likod niya lang ako.
5: Pag ano, no? Pag ano, nag-uwian na pala. Isa-isa umalit.
2: Eh, sobrang bait. Ang dali kasama nung mga cameraman yung buong crew. Sobrang solid. Kaya smooth lang talaga yung buong set namin.

0: Kinakabahan kami kasi pero portable kami.
1: Oh, yun. Pero nagsasalita ka na kanina, di ko gumagalaw. Alam mo.
2: Kanina, tahimik lang 'to, may nagsasalita.
1: Pero kinakabahan ako eh. After kinakabahan.

0: Since almost 8 years na kami magkakasama, so pagka alam namin pag may nagkakamali agad eh, may tatalikod, may naka-smile lang lang na nasa side lang. So ganun pa rin, enjoy, tapos pag nagkatingin ng tawa agad. So wala naman, si CJ lang talaga. Ano masasabi mo, Jay? So mas parang mas nabuo yung bonding.
1: Tama. Parang tumambay lang tayo sa mix.
2: Tumambay sa nyasan eh, no?
0: Thank you so much. Thank you so much, Mix.
1: Grabe.
0: Bye.
3: Thank you.

0: starring Paolo Avellino as Vincent Cabrera.
1: Wala nang makilala kay mas natutunan kong pahinggan yung puso ko at hindi lang puro yung utak ko.
0: The Alibi, ang buong katotohanan.
2: And where's my goodnight kiss?

at puno ng pagmamahal ang lahat. Naglaho ng dahil sa makamundong kasakiman. Paano po ba iingatan ang kahibagaan kung ang kapaligiran na ang kalaban? Paano ba hihigitan pa ang dulo ng kabutihan? At paano ba wawakasan ang isang bagay na hindi naman nagawang simulan? Ano bang pakiramdam?

0: Welcome to Israel.
1: Maulang ni ang akong gusto makatrabaho ug makapuyo ug hapsay uban sa tao na akong gihigugma. Samaaning usa ka rosas sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baligtad ang akong kahintang gikan sa kalisod.

0: I love it. Grabe. Pag nangaraling kayo sa bahay ko, saya ko ganun. Wow. So good. So good. Gusto ko may sweet choreography pa kayo. But what an iconic song. Yun nga. What a year it's been. Especially with yung katang yun. Grabe yung streams ninyo. You know, like, bigger than life. Kasi, di ba, 40-something million streams sa Spotify when I checked this morning. And ang dami nun. Like, we don't know 40 million people, di ba? Personally, which is so crazy. So, kwento naman kayo about yung kantang to. Like, how did it come to be and what's it about?
1: Una, parang, di namin talaga siya expected na to grow that big yung song na to. Kasi, expectation lang namin, ah, parang itong song na to pang album filler lang. Kasi it's so untraditional to what we usually play. Uh-oh. Parang ang la- nung una nga namin nung unang pinarinig ni Cedric sa studio. Titingin na kami, sure. parang ano talaga eh, di talaga siya sa mga genres na pinaiinggan namin. Sobrang layo.
2: Yeah. Ng ibang tao. And ng ibang tao. Hindi mo siya iisipin na sound trip ng
1: di siya
2: masa.
3: Yung parang hindi mo siya i-expect na, ay, matutugtog siya dito sa, kunyari, sa mall or maybe sa Starbucks, mga ganun. So, ayun, talaga na.
2: Yun yung song na pinaka, hindi kami nag-expect na papakinggan ng mga tao.
0: And that's the best part about it. Kasi hindi nyo in-expect. Pero nangyari lang talaga siya. And I think the fact na you guys didn't think na parang hindi yun yung parang trip ng mga tao at that moment, diba? I think the fact that you guys thought that is what makes it even better. Kasi I think it's also that drew people to listen to it. Kasi nakakaiba siya. Like it's very different nga, usually, you know, from what we usually listen to these days. But now, it's such a great song that so many people listen to. So, what is it about? Like, ano ba yung parang inspiration behind it?
1: Storytelling na.
0: Go.
4: Story siya about national hero natin na si Jose Rizal. And yung tinuturing na greatest love daw niya, which is si Leonor Rivera.
0: Yes.
4: So, yun. So, nag-start lang siya as a concept talaga. Then, naano kasi, nag-start siya sa museum.
0: Love it! Cultured!
4: Nakit daw yung parang station na parang dedicated lang for Jose Rizal. Then nakita ko yung story about dun. Tapos, yun yung tumatak sa akin hanggang pag-uwi. Then, minessage ko agad si Cedric. Spinach ko sa kanya yung idea, pero concept lang. Tapos, siya parang, sige, ayos yan. Galan lang. Pero alam mo sa relo mo na, dito papansin. Galan. Kasi parang, yun lang. After nun, wala na. So, na-stop na yung, nag-stop siya sa concept lang. Tapos, after 2 years ba, tama?
0: Tagal
4: din mo. After
2: 2 years, may random na melody na pumasok sa isip ko. Actually, hindi siya melody. Ano siya? Parang guitar. Ano ba tawag? Guitar riff. Ganun. Tapos, trinay ko siya lagyan ng melody. Then, parang, ito. So, sinend ko yung DM kay Froylan.
4: Pero, parang hindi pa mo ba naalala yung concept, no?
2: Hindi ko,
4: random lang sinend.
2: Hindi ko siya ginawa intended for dun sa concept na sinend niya 2 years ago. Then,
4: ayun, parang nasakto lang kasi sinend niya 3/4, tas parang medyo kundi man yung type. So, naalala ko, baka sakto to dun sa finish kong,
0: Finish mo talaga.
3: For Froylan.
0: Yes! Tama.
4: Ayun, so pinilit
2: lang. Grabe naman sa
0: pinilit.
4: Oh. Tapos, nag-start na, baka pwede yan. Tapos, nag-start.
0: Yeah, I love yan.
3: I-manifest nyo.
5: Lagi kasi sa TikTok, nagko-comment sa amin na, hindi pa kami nakakapunta ng gigs nyo. So, sinasabi, ako kasi nagre-reply sa mga comment doon. So, sasabi ko, i-manifest nyo na this coming year, makakapunta na kayo ng gigs. Yan. Yun. We love you.
2: Sa
5: mga lugar.
3: Kaya maraming salamat, Sugar Folks, sa walang sawang suporta, sa walang sawang pagmamahal.

0: Parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
1: Tama, naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.
2: Nag-email ang TFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may TFC Everywhere agad ako.
3: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinype ko ang code. Ganun kadali.
4: I actually love TFC Everywhere dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
0: Mas malawak ang pagpipilian, mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.

0: ginagapang ka ni nanay para maging matagumpay.
1: I go with you in your shoot, sir, and you don't have to pay me extra because it's my job.
2: Halain mo, magdadalawang taong ka na dyan.
3: Ibayan mo ang kakayahan mo.
4: Yan, magdadala sa'yo sa pangarap mo.
5: Nagbunga din ang bawat dasal ko.
2: Ang ganda!

0: Nakitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
2: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Makaisipin pa nila, may relasyon din kami isa.
3: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
5: Wala naman si Teacher Sam.
6: Natulog niya si Teacher Sam!
7: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
8: Walang makukulang wala!
9: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
10: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
2: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
11: Ano alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
12: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
13: Sa akin, hanggat sana.
14: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Kulang pa po. Kulang.
3: Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
4: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Ang galing! Ang galing nyo! Ang galing!

0: Yalla.
1: Hi guys, and I'm with Ate Reg today, and papalitas ako kasi emotional ako.
2: So bad.
1: Ito, meet my new bear. As you guys know me, lagi ako may dalang teddy bear or stuffed toy when I perform. Kasi, dami tatanong sa akin bakit. Bakit out na ako yun? Bakit nga ba ako nagdadala ng bear or ng stuffed toy? Kasi para sa akin, comfort ano siya. Parang lucky charm and comfort ko din siya kung ito perform. Kasi nga lagi akong kabado. Pero pag may bear ako, mas less yung kaba ko kasi may kasama ako. Pero tingnan natin mamaya.
3: Quiet. What's up everyone? This is Maki and I'm here at Mix Live. So nag-wait pa lang muna kami sa segment namin.
1: Super excited po ako. Actually, di po ako makatulog kagabi. But and this is actually po yung first time ko talaga magkakaroon ng performance video.
3: Na. Okay. We're going inside the studio. So first time po pumunta sa studio.
1: Nakabala.
4: Hindi ko ata kaya kumanta dito.
3: Hindi ko na alam gagawin ko. I'm so happy. Oh my
4: God. Ang ganda. Parang same shape siya sa YouTube. Pero bigger. Parang akong pumasok sa ano. Sa VR.
1: Actually, ito po one of the pinaka-pinrepair ko sa mga guestings ko. Kasi this time po kasi may band ako eh. So, pag may TV guestings po kasi ako, I always use instrumentals. So, mga mosos din po instrumentals. So, we really prepared a lot, me and the team, Aperture Records, for this moment then. Kasi, we really want to make this project perfect.

0: Hindi pwede. Ikaw lang. Sabi ikaw at ikaw, di ba? Yan ka lang.
1: Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.